Abona kulo nere ba munga ba kima. Era mazina ba leka ba homia homia kuba wanga mazina ba ngamba mazina kuba lakide mukongo chemburu wange kuba kuba mwekeka. Era la sere ba musosori mbenesi. Ba kongola meno ba pemaluli miza mutule muni. Bayo bayo bayo bayo bayo.